0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

0: Tatasubanlahan dyan ng kajuwa.
1: Ba't niya, ano ba?
0: Iya, anak nga dyan, anak ano, daa. Kung na ilong koong ko, anak beko ah. Kamara na uwa. Ano
1: ba? Eh, maato, bagal ano niwa.
0: Masalah eh. Ah. Ito, tanahura ko sa bala.
2: Iyawa na, minabababa.

0: Oci kuang yo kono. Di ate batang rambi aku ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den ranggu enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tuang makawan jaren kono. Sei dia kabuji ang jo den. Salapir sakat tiduran ang jo den. Tapi akhirnya mbak aku ang lapir juga.
1: Sabar.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.